0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo. Ilumin mo ako sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo.
1: Ilumin mo ako sa mga gamit ko, sa mga gamit na nato mo. Ilumin mo ako.

0: Life Rosemary. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Trip.

Yes, yes, yes. Beshi 104.1 Spirit FM. And good morning, good morning, good morning sa mga masugid na tagapakinig po ng himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. 104.1 Spirit FM. Good morning sa inyong lahat. Yes, sa mga naka-tune in sa kanilang tahanan, sa opisina, sa sasakyan at kung saan pa't anik-anik pa. Good morning po sa inyo. The Morning Jam Friday edition. And Friday na ha, so alam ko namang excited ka na dahil tuwing Friday, alam mo na kasunod Saturday. Oo, best friend, sa mga nagpa-plano, syempre, pag Friday, yung group chat nyo, active na active yan. San ang lakad? Oo, plano, anong plano ngayong weekend, di ba? Oo, baka naman na plano lang talaga, wala namang matutuloy. Ganyan naman palagi, di ba? Anyway, best friend, sa mga naka-tune in po sa sasakyan, sa man ang iyong biyahe, sa iyong tungo, ay magandang umaga sa mga nakikinig po sa atin sa opisina, sa tahanan, ay sa speaking of tahanan, sa mga tindahan, ayan, sa tindahan, daging nakasmile, ah, dyan sa ating palengke. Good morning po sa inyo dyan. Happy, happy, happy Friday morning. Oh, good!

Yes, and good morning din po sa mga tricycle drivers na naka-tune in sa atin. Ano, naka-boundary ka na ba? Good morning po, ah. Gasolina, medyo... Anong medyo? medyo mataas ang gasolina natin today. Today and forever. Yes, and syempre pa sa mga nag-tune in po sa... sa kanilang mga trabaho, good morning po sa inyo sa opisina man yan o sa field kung ikaw ay nasa constructor. Construction. Ayan. Ladaming nakikinig sa atin yan habang pumapala at nagmamartilyo, nagmamaso, bumubuha.

At tayo ang pinakikinggan. Good morning, good morning, good morning po. Happy, happy, happy Friday. Ayan, o, yung mga yan dapat talagang inspired, no? So kung may request po kayo, ay pwede po, ha? Inbox nyo lang kami sa aming Facebook account. That's DJ SBFM Calapan. But wait, ha? Ayan, nandyan na din kami sa Twitch. You know, talaga naman. So nice! So nice! At doon nyo kami mapapakinggan po ng live. Maganda doon, pwede kayong mag-chat. Oo, pwede kayong mag-bigay ng mensahe. Oo, pwede kayong mag-request. At higit sa lahat, inbox nyo lang kami dyan. Tapos, o kaya sa aming messenger, sa aming Facebook account. And then, pag may, baka ikaw pa ang aming matawagan ngayong umaga, pwede kang bumati on air! Children's Park! Besh, dahil Friday ngayon, anong meron? Siyempre, edi wala. I feel good. Hindi, ano tayo? Meron tayong, siyempre, ilang mga tunog lokal po ang inyong mapapakinggan ngayong umaga. You know? At bukod doon, siyempre, yung ating bagong segment, ito po yung Your Story. Wow, kita mo naman. Mamaya yan.

Oh, abangan ang maikling kwento ng pag-ibig ni Lia at Marco. Yeah! Yeah, mamaya po yan sa ating Your Story. And syempre pa, pag napakinggan niyo yan at every Friday po, meron po tayong Your Story. You know, medyo syempre, hindi naman inspiration ang kailangan natin, di ba? Eh lang magbasa ako dito ng ano nung mga tinatalakay sa ano saan sa Senado. So, abangan niyo po 'yan mamaya sa ating Your Story, isang maikling kwento ng ngayong araw ay ang kwento ni Lia at ni Marco. Yeah, ito po ang kwentong pinamagatang. Oh, sige, mamaya na. Oh. Para medyo exciting naman. Oh, baka sabihin mo naman, reveal na natin lahat. At syempre pa, mamaya po, pasasalamatin din natin ang ating mga partners. So nga pala, kung saan po tayo nadidinig ha, at napapanood, sabi nga natin ay ang link po ng ating Twitch account ng Spirit FM Calapan ay nakapost dyan sa ating Facebook. Ayan. I-click nyo lang yan at automatic pupunta na po kayo sa ating Twitch account kung saan pwede kayong makinig, makijam, makihalubilo, makibahala kayo. Ano man yan.

Besha, maganda dito. Kahit wala kang app, oo, ng Twitch, pwedeng-pwede. Just, tama, no? Click the link below. Yan. Click the link sa aming Facebook account. And hanap, nandun na, punta lang po kayo. Automatic, pag ninik mo yon, DZSBFM Kalapana, Spirit FM Kalapana ang iyong pero mas maganda din kung ma-download niyo yung app yon, 'di ba? Sa mga best friends po natin ha, nandiyan po tayo sa Twitch. Diyan po tayo mapapanood at mapapakinggan. Sarap diyan kasi pwede kang bumati, pwede kang maki-chat, maki-jam sa amin. Yun ang maganda doon. And of course, sa mga nakakalapan cable po, subscribers ng Kalapan Cable, yes, goods. Nandiyan po tayo ha, sa Channel 64. Magandang umaga sa mga subscribers ng Kalapan Cable. But wait, there's more. Dahil pwede nyo rin i-download ang aming Android app. That's DZSBFM Kalapan. Sa inyong mga, sa Play Store, hanapin nyo lang po yun, app. DZSBFM Kalapan. At kung gusto nyong manood sa amin, o kaya makinig maghapon, ayan, pwede po yan. Besh, ha? Ang maganda dito, anywhere in the world. Yo! Basta may internet ka. Oo, yun yung happy doon, di ba? Pwede kang makinig sa amin. Sa mga live programs naman po namin, regular programs namin tulad nito, pwede po yan. Yun nga, iyanan nyo lang, ipunta lang kayo sa Twitch. Yan ang link po. Pwede nyo makita sa aming Facebook account. Nakapost po yun doon.

Yes, and sa mga best friends po nating nagmi-merienda, time check muna tayo, 9:45, naka-break ka ba? O brinake ka na naman? Yung mga nag-i-snacks, naka-break, at nakipag-break, at brinake, good morning sa inyo. Oo. Alam ko naman, kahit hindi ka nire-replyan ng crush mo, eh, okay lang yan. O, naka-break ka naman ngayon. Kain lang ng kape. At inom ng tinapay. Good morning po. Good morning muli. Ito po ang programang The Morning Jam. Magbabalik po tayo makalipas ng ilang paalaala. At syempre pa, ito na po ang ating unang tunog lokal ngayong umaga. Song from Bandang Galap. Ito po ang Gigil. 104.1 Spirit FM. Ito po si best friend Zobie. And this is The Morning Jam.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Best Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Yes, Beshi, and I am back. 104.1 Spirit FM. Kayo po'y nakikinig pa din, syempre, ng programang The Morning Jam with Best Friend Sobi. And ilan nga ang napakinggan nyo po kanina ay awitin mula sa bandang Flyback. Yun, ang ganda niyan. And ilang mga OMG, mga tunog local songs pa ang inyong mapapakinggan during the program. Sanga mamaya po, lagi yan sa ano, The Morning Jam. Dahil sabi ko nga, ito po ay pagtangkilik namin sa mga local artists dito sa Oriental Mindoro.

And this time, syempre, pasalamatan po natin ang ating mga partners. Oo. At unang-una dyan, syempre, ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago. Maaasahan mo. Matatagpuan po sa public market site dyan sa palengke. Talaga naman, sa labas ng palengke, tanaw na tanaw ang Mega Life Drugstore. Good morning, good morning, good morning sa mga tagatangkilik po ng Mega Life Drugstore. Siyempre pa, oo, kasama din po natin ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño na matatagpuan po sa ibaba, Calapan City. Ayan, sa may mga gusto nyong mag-inquire sa kanila, punta lang po kayo doon. Ang BDM po o Bangko de Mindoro ay subok na sa husay ng serbisyo sa loob ng mahigit 6 na dekada. At syempre, kasama din po natin ang VPR Marketing for Appliances and Furnitures sa VPR Marketing na at ngayon po, last day po VPR Lalud Sharp Cotton Sale. Ayan, nako, dami dun. Mga sharp appliance, nako, punta na po kayo sa VPR Lalud. Diyan po sa Lalud Kaliwa kung tawagin natin, di ba? So, nakasave po ang sharp appliances doon and talaga namang sobrang diskwento ang ibibigay sa inyo ng VPR Lalud. Siyempre, kapartner din po natin ang Bethel Insurance and Surety Corporation na matatagpuan sa Kamilmil, Calapan Town Center. Ha, best friend ha, dyan po matatagpuan ang Bethel Insurance and Surety Corporation sa Kamilmil, dyan sa Calapan Town Center sa tabi po ng New City. Kaya kung hinahanap nyo, ay yung iba akala nila sa ibang lugar matatagpuan. Hindi po, nandyan po sila sa Kamilmil. Yan po, insurance and surety corporation. Naghahanap ka ba ng insurance na kakailanganin mo? Eh magpunta na po sa Bethel Insurance and Surety Corporation. Siyempre pa, swabbing biyahe. Papunta ka ng Batangas ha? O papunta ka ng Calapan, pabalik, sakay ka ng barko. Siyempre ang mapagkakatiwalaan, yan po ang Starlight Ferries. Oh, para laging swabe ang iyong biyahe, di ba? At best friend, syempre pa po, kung naghahanap naman ka naman lights and decor, ayan, pagandahin mo ang iyong bahay. Oo, syempre madami kang mapagpilian sa Silpol Joyce. And abangan niyo po ang extension ng kanilang promo. Oo, mamaya-maya lang po, within this day or tomorrow, may mga announcement po kami, may mga ads po kami tungkol sa kanilang promo. Yan po ang hatid sa atin na Silpol Joyce na matatagpuan sa Tawiran, Calapan City.

0: At hindi lang yan, besh. Ako, gusto mo, puro pagpapaganda ng bahay kami dito eh. Oo, gusto mo bang maganda pa rin yung iyong sahig, yung mga tiles, hanggang sa iyong banyo, yung mga kagamitan, at nai-install mo doon, ay nako, ay dyan ka na magpunta sa Mura Home Depot, dyan sa Masipid, Calapan City. Nako, talagang ma-quality at saka mura at magaganda ang kanilang mga produkto at ang ganda pa ng servisyo nila doon. Ayan, meron silang Tile Fest ngayon. At best friend, ha, kung naghahanap ka, magpapalit ka ng tiles ng iyong bahay, medyo may pagka-renovation ang dating, ay dyan ka mamili. Oo, sa Mura Home Depot sa Masipit, Calapan City.
1: Tonight! Tonight!

At syempre pa, kape-kape naman tayo dyan. Yan po ang masarap na hatid sa atin ng JMR Marketing. Yan po ang Mark Cafe, besha. So mabibili po yan sa mga leading drugstores nationwide and groceries. Oo, buong Pilipinas yan. Talaga naman, kahit pumunta ka sa mga grocery, makikita mo dyan, Mark Cafe. Talaga naman pinagkakatiwalaan. At syempre, kasama din po natin, napakatagal na nating partner ito. Yan po ang Yes to Health. Naku, mahilig ka sa herbal. Madami po kong produkto ang mabibili sa kanila. Yan po ang hatid sa atin ng Santon Plus. Kaya best friend na, mabibili din po ito sa mga leading drugstores and groceries nationwide. Hatid po yan sa atin ng Yes to Health. Yes, kaya nga kami nagpapasalamat dahil kami po ay pinagkakatiwalaan ng aming mga partners sa mga ito sa mga napakahabang panahon. At ikaw, best friend, ha, kung mayroon kang negosyo, gusto mo bang mas malawak ang makapakinig kung nasaan ang iyong negosyo at ang mga serbisyo mong pagkagaganda at pagkahuhusay na ibinibigay sa iyong mga clients, pwedeng-pwede po yan. Magkakipag-ugnayan lang po kayo sa amin dito at tutulungan po namin kayo. So punta lang po kayo dito sa Dorian Street, Lalod, Calapan City. Oo, at nandito po ang Spirit FM, ha? Ayan, so pag-usapan natin ang iyong para ma-promote pa ang iyong business. So-

Kaya nga, ah, at saka po yung mga maganda dito, pwede pa namin kayong interviewin, di ba? Baka may, ano naman, mas makilala pa, mas malaman pa kung ano pa ang servisyong iyong binibigay. Kaya ang gusto mo ng kaagapay o kapartner sa iyong negosyo o sa pagpapakilala, ito po, nag-o-offer po kami ng mga servisyong yan. Punta lang po kayo dito sa Spirit FM na matatagpuan sa Durian Street, Lalud, Calapan City. I feel nice, like sugar is at syempre pa muli ang ating mga tunog lokal. Oo, sa mga gusto po magpasa ng kanilang demo, sa kanilang mga awitin original songs, at pwede na rin po ang cover songs ngayon. Basta studio recorded po yan, ha. As much possible, wag naman AI. Can't do no wrong. Yung talagang natugtog ba? Oo, yung ganun ba? Ganun. Pwede nyo pong ipasang inyong radio-friendly song, studio recorded dito sa aming himpilan, at kami na po ang bahala. Ipe-play po namin yan. Katulad po ng ilan na inyong nadidinig, lalo na dito sa programang The Morning Jam, ha? So nice, so nice, I got you. Yes, best friends, time check, it's 10:20 in the morning. Time check hatid sa atin, syempre pa, ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño. And here we go sa isa pa nating tunog lokal. This time, a song from Ralph Sales, ang awiting Tao Lang, original song ni Ralph Sales ito. At intayin lang po natin schedule at magiging bisita natin siya pag nirelease yung kanyang sunod na kanta dito. Anyway, best friends, tuloy-tuloy sa tugtugan, jamming dito lang sa programang The Morning Jam with best friend Zobi sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito, best friend, ha? 104.1 Spirit FM, Tao Lang by Ralph Sales.

0: Magnesium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: is your best joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tilefest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: You are listening to The Morning Jam with best friend Toby. Let's go. Wow! I feel good.
1: Yes, best friend, and nagbabalik po sa inyong mga speakers. Ito ang programang The Morning Jam pa rin, pinakikinggan mula Apari hanggang Hulo.
2: Yahoo!
1: Wow, talaga lang ha. Oo. At oh, no. Hanggang international. Oo, magandang umaga pa rin sa mga naka-tune in. At syempre pa, batiin po natin ang ating tagapakinig at tagapanood, si Christina Biluwag sa Twitch. Good morning sa iyo, madam. Thank you very much po sa iyong pakikinig sa amin. Christina Biluwag. Oo. And pwede po kayo magbigay ng message. O, baka may gusto kayong batiin. Ayan, mabati natin ha. May kilala kang nagbe-birthday today. Nagbe-birthday. Agad. Oo. Ma'am Christine Biluwag, magandang umaga po. Mula po sa pamilya ng Spirit FM. At syempre, best friend, ito na po ang ating your story. Ayan, kwento ng pag-ibig, tagumpay, kalungkutan man yan, o kabiguan at marami pang iba. Ito po, mapapakinggan nyo po sa programang The Morning Jam, ang your story. At ngayong umaga, kwento ng pag-ibig ni Lia at Marco. Ito po ang kwentong pinamagatang Kabibe. Ito po ang ating unang kwento dito lang yan sa Your Story ng The Morning Jam.

At sa ating unang istorya ngayong umaga sa ating Your Story, ito po ang kwentong pinamagatang Kabibe, kwento ni Leah at Marco.

Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, nakilala ni Lia si Marco. Tahimik si Marco, isang mangingisdang nangangarap makapagpatayo ng sariling bangka. Habang si Lia naman ay isang guro sa bagong lipat na sa kanilang lugar. Tuwing umaga, nagkakasalubong sila sa daan papunta sa paaralan at sa pantalan. Nagsimula sa simpleng ngitian, naging kumustahan, hanggang sabay na silang naglalakad pauwi tuwing dapit hapon. At isang araw, inalok si Lia sa mas magandang trabaho sa lungsod. Alam niyang mas malaking oportunidad iyon, ngunit nangangahulugan na iiwan niya ang bayang naging tahanan at ang lalaking unti-unti nang minamahal. Pero bago siya umalis, inimbitahan siya ni Marco sa dalampasigan. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, iniabot ni Marco ang isang maliit na kabibe. Hindi ko kayang pigilan ang mga pangarap mo, yan ang sabi ni Marco. Pero gusto kong malaman mo na kahit saan-saan ka mapunta, may taong naghihintay sa'yo dito. Napaluha si Lia. Paano kung hindi na ako bumalik? Yan naman ang banggit ng dalaga. Ngumiti si Marco. Kung talagang tayo ang para sa isa't isa, hahanapin natin ang daan pabalik. Lumipas ang dalawang taon.

Maraming nagbago sa buhay ni Leah. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang pag-ibig niya kay Marco. Kaya isang umaga, bumalik siya sa bayang iniwanan niya ng 2 taon. At pagdating pa lang niya sa pantalan, nakita niyang natupad na ang pangarap ni Marco. May sarili na itong bangka at nakapangalan sa gilid, Leah. Nang magkatinginan sila, wala nang kailangan sabihin. Tumakbo si Leah papunta kay Marco at mahigpit siyang niyakap. Bulong ni Marco, mukhang natagpuan na natin ang daan pabalik. Isang matamis na ngiti naman ang ibinalik ni Leah kay Marco habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Sabi nga ni Marco, minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa hindi paghihiwalay. Ito ay sa pagpiling bumalik sa taong hindi kailanman tumigil sa paghihintay. At sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw, nagsimula silang buuin ang bagong kabanata ng kanilang buhay magkasama magpakailanman. Sa ngayon ay nabiyayaan na sila ni Marco, si Leah at Marco ng 3 anak. Si Marco naman ay patuloy pa rin ang kanyang pangingisda at si Leah naman ay isa pa rin guro ngayon sa kanilang lugar. At nakatago pa rin ang kabibing naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. At mga best friends, yan po ang ating your story. Ang mga maikling kwento ng tagumpay, pagmamahal, kalungkutan at iba pa. Dito lang siyan sa programang The Morning Jam, Your Story. At para kay Lee at Marco na nagsimula ang pag-ibig sa simpleng tinginan, oo, nagkahiwalay man ang 2 taon, dala ng panahon ay nagkabalikan muli at ngayon ay bumubuo ng isang pamilya. Ito ang awitin sa ating bida sa ating Your Story ngayong umaga kay Leah at Marco. Here's song from Eagles, Love Will Keep Us Alive.

0: You are listening to The Morning Jam with best friend Toby. Let's go.
1: Ah, I feel good. Yes, oo, nagbabalik po ang inyong best friend Toby ngayong umaga. Siyempre pa dito sa The Morning Jam. At bago po tayo magtuloy-tuloy, nais naming batiin si muli si Christine Biluwag. Ayan, at binabati niya ang kanyang mister na si Jerome Biluwag na driver po ng VPR. Ayan, siguro po ay nasa biyahe na yun ngayon. Tsaka sa bunson ko na si Utoy na kumakain po ng lumi na luto ni Ate May. May, ay naku, damay-damay na ito. Ano? Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Kaya Christine Biluwag sa kanyang loves na si Jerome Biluwag. At syempre pa sa kanyang bunso na si Utoy na kumakain nga naman ng lumi na luto ni Maymay. Shout out din po sa kanya and thank you so much. Salamat po Ma'am Christine, at sana ay Sir Jerome, ingat sa biyahe, ha? Oo, nandi, siguro daw sabi niya, hindi ka sure na nasa biyahe na. Nasa biyahe na yun, nagwo-work na. Na si Kuya Jerome po ay driver ng VPR Marketing. Na ngayon, oh, tama naman, may segue. Na ngayon, sa VPR Lalud po ay merong sharp cotton sale. Punta na kayo, last day today. Ang dami pong pagpipili ang appliances mula sa Sharp na talaga namang grabe. Grabe sa discount ang inyong matutunghayan doon. Kaya punta na po VPR Lalud. Ngayon po, hatid nila ang Sharp cotton sale. Of course, Ma'am Christina, standby sa iyong request ang awiting Palayo. Oo, sa mundo. Wow. Palayo na. Good morning sa mga nakakinig pa rin po sa atin. Siyempre, batiin po natin ang lakas ng radyo nila dyan sa Senyo, Alechon, and Italy dyan sa Tawiran. Thank you very much for always listening to us. Talaga namang isang malaking karaoke ang nakabalandra sa kanila doon. At tayo po ang pinakikinggan. Thank you, thank you, thank you.
2: Yahoo! So good, so good, but I got you. So good!
1: Yes, dahil last round po natin ngayong umaga. Oo, yung mga bumati at kanina po, napakinggan niyo po ang kwento ng pag-ibig ni Lee at Marco sa kwentong pinamagatang Kabibe. At asahan niyo po na marami pang istorya ang aming kwento, ang aming ipapaabot sa inyo sa pamamagitan po ng ating Your Story dito sa The Morning Jam.
2: I feel good.
1: Yes, muli ha. San po mapapanood, mapapakinggan ang mga live programs natin? Siyempre pa, nandyan po kami sa Twitch. Mm-mm. So, pwede nyo i-download yung app, o kaya naman, click nyo lang po yung link below and automatic na po yun. Link sa aming Facebook account na nakapost and automatic. Ayan, pupunta ka na at makakapanood ka na ng Spirit FM.

Yes, mga best friend, so live pa din po tayo maghapon hanggang closing natin. Siyempre, ngayon hanggang 6:37 o'clock ng gabi tayo sa Kalapan Cable Channel 64. Nandyan po tayo, ha? And of course, pwede nyo i-download ang ating Android app sa DZSBFM Kalapan sa Play Store. Oo, at syempre pa, hindi lang yan, but wait, there's more. Ang mga live programs po natin, katulad ng The Morning Jam, ay mapapanood live sa Twitch. Mm-hmm. Best friend, yun. Ayan, ha? Kung saan pwede kayong bumati on air. Yan, ha? So, pwede po kayo mag-message sa amin at kami po ang tatawag sa inyo. Yun, o. Mm-hmm. At sa mga paalala po muli, ha? Friday ngayon, alam kong excited ka na. Mm-hmm. Yeah! Pag Friday, oo, plano-plano. Alam niyo yan, pag Friday, di ba, magpa-plano. Tapos, syempre, Sabado, Linggo, hindi naman matutuloy. At least nagplano kayo ng Friday. Oo, tapos yun lang, di matutuloy. Ano ba magandang gawin ngayong weekend? Oh, pwedeng ano, pwedeng pamilya, oh, sa pamilya, syempre maganda po manood kayo ng sine. Oh, yun, Spider-Man ngayon, ha. Brand new car. Brand new day. Oo, yeah, Spider-Man. Oh, kaya naman, ano ba? Pagbarkada, ayan, pwede manood ng sine, ayan, mag, pwede mag-chill mamayang gabi, o kaya bukas, pwede kayong mag-chill dyan sa Dayo dahil nandyan po ang bandang Pilyos, kasama ako. Yes po, kasama po ang inyong lingkod sa ng bandang Pilyos buong buwan lang naman ng Agosto. Oo, tsaka kasama nila tayo, ka-session po. And of course, Dayo, ha, hanapin niyo po dyan si Ethan. Mag-relax ka dyan, chill ka dyan, may banda, makakapag-usap, makakapag-date, pwede pong kumain, ako sarap ng mga pagkain dyan. O, tapos hahanapin mo si Ethan. Si Ethan lang ang iyong hahanapin. At syempre pa, kung gusto mo naman recording ng iyong kanta, cover songs man yan, o original songs, pwede po yan sa Kaytubi o Session Key Music Studio. Hanapin nyo na po yung page ng Kaytubi's Music Studio. At yun, pwede kayo mag-message dyan. Gusto mo mag-record, pwede po yung mga musical play. Ayan po, may ginagawa po kaming musical play sa ngayon na ilalabas o mapapanood on September. So, gusto mo mag-recording, mag-band rehearsal, mag-jamming, pwede po yan sa Session Key Music Studio o Kaytubi Music Studio. Ayan, puntahan nyo lang po yung page sa Facebook and pwede po kayong mag-inquire. When I hold you in my love won't do you no harm and I feel not. So, best friend, it's time to say bye-bye for now. It's, ano ba ngayon? Katapusan ngayon, ha? Hindi po ng mundo. Katapusan ngayon. So, alam kong bukod sa Friday, masaya ka dahil alam mo na yan. Salary day. It's either ngayon o bukas. So, Ana, sumweldo ka ng Biyernes, ubos na ng Sabado. Nakita nyo na ba yung mga bill nyo? Bills nyo sa, ano? O, sa bahay? Kumusta naman? Abot ba ang buong kinsenas? O, kulang na naman? At least may pambayad ka na napakataas na bills. Anyway, best friend, mga bills natin. Ay, kailangan ng obligasyon naman talaga natin yan. Ayun, ano? Anyway, best friend, so enjoy ang weekend. So, sa mga babiyahe po, ingat po tayo. Always tingnan nyo po ang lagay ng panahon kung saan ka man pupunta, lalong-lalo na po yung mga tatawid ng Kalapan to Batangas, Batangas to Kalapan, diba? So ingat po tayo, ha? Anyway, and enjoy the rest of the weekend, barkada man yan o sa pamilya man yan, Sunday po, magsimba po tayo. Anyway, best friends, once again, ito po si best friend Zobie at ito po ang programang The Morning Jam dito po rin sa Himpilang, kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZS be 104.1 Spirit FM The Morning Jam. At eto na, ang request ni Ma'am Christine Biluag, ang awiting palayo sa mundo. 104.1 Spirit FM, good morning, good morning, good morning!

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Gusto mo ng bagong tiles, Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
1: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas! Mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

Gusto mo ng bagong tiles, Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Mapapaulala sa giling ko.
2: You are invited. Come visit VPR Lalud simula July 28 hanggang July 31. Your Dream Sharp appliances are on sale. VPR Lalud and Sharp Cotton Sale. Todo-todo ang diskwento sa mga Sharp products like aircon, LED TV, washers and refrigerators. All in din sa mga regalo at mga panalo. Pasyal na! VPR Lalud and Sharp Cotton Sale. July 28 to 31 only. Limited stocks lang. Per DTI

0: Ang D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Best Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Dimitri, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Fest Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
3: Oh, EM hits noon at noon. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. So why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: always your best joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Spirit FM, access granted.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Tiles Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: It's fun to be with Spirit FM. So

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: TZSP 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Tile Fest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

iba na kung darami ang bilang ng nagpapasusong ina ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mima Ropa. From Nutricom at ng himpilang ito.